bagay kou ye. Idol. Idi maman. Ngay pale ba ou. Maman pa mwen yon non. Jen sa yka di yon. Se pa mwen yon. La ni nou de.

0: nasho te wasa. Vale canibal malak, te do bat sa malak, soka de san la malak.
1: Yo, June.
0: Vale canibal demen, o studio ka fa ba June.